0: Tejah Ragus Kasun so Peter and Gordon nga ragu adidana Homeward Bound. Jadi ko harap so programen nga pemain ragu neka tiga-ati. Ko harap so program tu bersama ngaku amai agi dem patnaan artis dengan adire nyelamanata di drum all this mengwatita ngaramati.
1: A little bit of soap will wash away.